0: ni won so nipa re gege bi eni to je alaga iye fun awon igbimo to tun je igbake
1: innovation radio has
0: di agbenu so ile igbimo aso
1: ever been this excited. This is Jordan
0: Philippus laaro toni eni to ti gba kan je gomina ni ipinle Kano to tun wa je igbakeji fun ipo are ninu ẹgbẹ oselu Nigerian Democratic Congress NDC yen Rabiu Kwankwaso fun teto dibo odun 2027 to nbo oun lo soro lana ojo aje Monday o kilo wi o Kwankwaso ni Cherry Peter Obi to je omo oye gangan to gba ticket are ninu ẹgbẹ oselu awon oni oun so pelu inu didun pe lotito lododo oni Peter Obi lo ti fowo si o be na lo si buwo lu pe bo oun ba ide are lodun 2027 oni odun mẹrin pere lohun lo lori alefa yen sa kan pere o olohun lohun lo tohun o si sise ohun bo se ko ohun se oni koda ki si oro enu ni Peter Obi so o oni koda o ti buwolu be na lo ni bo won o ba se be ohun to yen kan se fohun o kono ko o oni Kwankwaso ni Peter Obi o ti ni bo mu ba idi are lodun 2027 oni ko si ani ani odun mẹrin pere lohun nilo lori alefa oni gbogbo o si se kini yo dun yo dan e gba tin jiro yin na ninu we royin Daily Post Kwankwaso na lo so le laaro toni woni ogoji obirin ati awon omo kekeke ma ni iberu bojo ma padanu latari oko oju omi kan ti won pe ni kelo iyen ti won fi giwa ile ti won ni o ko ero to po sori omi ni ijoba ibile Rijeemu ni ipinle Jigawa o won ni isele ina lo ma waye nigbati awon olo pa ipinle Jigawa ile ti won fi di isele na mule to sele lojo aje Monday ti won si ni won si bere won mi ninu omi lopa awon ero ti nbe ninu oko oju omi ohun ta mo si kelo oun lo je pe won ko ti ri won sugbon won ni ogoji obirin ati awon omo kekeke na ni eru pa nigbati oko na danu o wa ninu iwe iroyin Daily Post na lo gbeyun na jade laaro toni

House control ni pe ko mo bo se ma wa mo lodi katakatakata ni koto ajala ni owode nibe gangan ni won ni isele na lo ti sele o ti won si ni eyan meji okun kan to bin kan won ni won gbe mimi ni bi isele na lese gese ti won ni won gbe emimi o wa ninu we iroyin punch na laaro to ni e gba change iroyin ekunrere nbe

ni omu ohun fi egbe oselu APC sile ni aisi ibowo fun ohun atawon esun mi eleti o salaye o wa so ni aro yo yayi na ti da lohun pada wi pe gbogbo on to nzo ohun ko kan mi o emi ni mo wa nbe won ni oludije si gbogomina legbe oselu progressive congress ni eto idibo to nbo lodun 2007 senator solomon adeola yayi won ni o ti fun iyabo obasanjo lesi lori awon esun to fi kan ebe mo lu awon esin na e gba change iroyin yi ni we iroyin platform times laaro to ni

owo ba se mo ni ogun ma mo bi o ba fe ki oro aje re bo ba se fe ko gberu si be na ni wa se mura si oro aje re si won ni bi owo ba se mo lo ogun mo bo ba fowo se ogun kekere na lo ri bo ba fowo se ogun to po na ni owo re bo ba se po si na lo ogun to se yo se gberu si be na lo oro aje ta nse yi bo ba se karamasi ki oro aje ele to nse ise to nse to ba se karamasi ki e na ni wa se gasin die awon agba lo won bo won ni bi ori ba se tobi na ni ma nfo olori elomi a ma duro digba to ma to ni million 5 million naira ko to bere owo elomi a ni to won ba ni million kan 1 million naira won o le bere dokowo o je bere lati bi kekere ti awon yoruba ba ni esun tere tere ni di bu se won go ni yoruba o go bere lati bi kan bere ni bi kan o le pare si bi kan ma duro digba to ma ni 100 million ije mo pe egberun marun 5000 naira yen o le bere owo lo le de wa nigeria yi 10000 naira egberun mewa yen mommy daddy brother mi e le fi bere business te de ma gberu si te ba mo nkan te nse ma ba won wa nibi ti won tin se awawi lori pe nigeria o da economy ti baje ti o ni ni na today king doctor said osupa korin kan igo beta igo beta igo beta adun geji logoji igo beta yo dogarun adun ni igo beta adun lo ma jana egbo won ti bi wa kan tin so pe nigeria wa yo da na ni enu yo da na la wa ada ada na ni tawon kan titi won fi da ti wa lo si da dandan ni o ba ti da fun wa o ti da fun gbogbo wa lati da fe yen mo yogun logbe eyan to ma da fun latara yen ni e ja bere lati bi kan ma duro nigba to ma ni 10 billion 100 billion emi na be dabi Michael Denigan be dabi Dangote be dabi Otedola ibi kan la won ta nso e to nso to fe dabi won ibi kan na ti bere be dabi Eleganza ibi kan Eleganza ti bere Eleganza ba tenu bo bi to ti bere iwo go so pe ah baba awon agba ni bagbalagba baba to ti pe 80 90 ton ba tenu boro fun mo kekere to sese bere rin ajo aye e ton ba salaye awon toju won ri pa laye omo hun gbogbo bi o se lo pun so ni o mo ro tori pe yo mo pe se gbogbo nkan temi na fe la koja lele yin eda ma la opolopo nkan koja ninu aye dandan niyan o le ye mi ba se pin ni script aye ni script zan wa ti fun o follow e yun ni pe akole ta ti ko fun pe bi o se rin ajo aye lele yo be na lo si se rin awon kan so mo odo kan to doga ni awon kan da won lati bere pepe ni pe ki won joga ti ton fi ku laye ewo e je n dodo ayin lo mo wura kin tu fi yan se yo nbe.

bi awon gba nla ni riwaya nbe nbe awon to nse moto lorisirisi onikaluku lo mo ipa re nipa ise to nse awon mi nse Toyota awon mi nse Benz awon mi nse Honda orisirisi nkan beun sugbon arakunrin yi ko si oko ti o le tunse Olorun fi ogbon ati imo atoye kun fun o ko ni o sugbon ogbon ati imo atoye nipa ise yen afifun to fi ro Olorun debi wi pe ko fe si ojumo kan ko ma ni oyin awon onibara ton ma wa gbe oko wa ba pe ko ba won se ko de ki npe ki fi se fale sugbon bi ti mo n lo lori oro arakunrin ti mo mu enu ti mo menu bo oro yi ti mo fe ka da si loso yi lori to bo se n lo eye kan ma foko ba mi bo arakunrin yi o je eyan kan to je pe o n gba adura daada o de ma se inu mimo si gbogbo eyan gege bi iwadi lori oro e eleyi ti emi gan se leyin ti mo gbo gbogbo alaye won tan emi na se iwadi die lori arakunrin ti mo so yi atoko se ni mechanic ko si oko ti ki tun se sugbon bo se se oko to ko mo moto wa gege bi mo se n boro yi lo ko soro to gun sugbon bi ti mo n lo gangan ti mo fe fayo mo fe bere lowo eyin ara ile wi pe ki lo de to je wi pe orogun owo ta ma n se sira wa bi ka para wa lo ma n fe poju elomi ani bi lagbaja o ba ku nbe won o le rona lo ta lo so fun e be to ba ba ti lagbaja je ko le ri se ta lo so fun e be pe ti wo ti o ba peyan kan lekun iwo o le rerin ta lo so fun e be pe dandan ni ko pa yan lekun ko to rerin who tell you that a bone muso emi na se bulo san e pade won fun mi na pa o ti mo n so loro ero akunrin o wa dijo kan ase awon ota tojo n sise papo won ti n wa ona lati bata arakunrin je won ti n wa ona lati gbe subu sugbon gbogbo ona ti won gba ko lo n ja si nipa bi kan won da nkan sinu engine oko awon onibara re kan woju tutiti sugbon gba ta won yen ba ma de won o ma ba oju rere pade lodo won o wa nikan to wa sele to je pe won pada ran arakunrin lewon oko soja ni ohun o baje won baje mo lowo ni arakunrin lo sogbe won lori oro yi o je ya o sanwo o lo odun mefa logbe won latari pe won ba oko je ki se wi pe ohun lo baje o won gbe moto wa fun ninu ogba kan na te jo wa ase awon ota re ti won tin gbiyanju latẹyin wa ti won ri wi pe gbogbo awon ti won ba n ba moto won je londa labẹ arakunrin yi won dariji ni sugbon ojo ti soja yi gbe moto de won ba nkan je ninu moto yi arakunrin yi o si mo ohun ti pari ise oga soja wa gbe moto oga soja n lo ori lori oga soja ko ba ni ijamba loju popo se arakunrin lohun ti se bireki oko yi ni ibo ti se tortu moto yi ni ibo lohun ti se gear yi ni ibo lohun ti change gbogbo oil o ti service gbogbo nkan to e ko se ni o ko soja lo won ko gbe lo si baraki won lu lalu ba mi ngba to ya o fa lolopa lowo won gbe lo court won yan lewon sugbon o ti de se ko pada sibe tori ko ni bomi to ti fe sise eni elekeji ti mo fe bi eyan ara le ni pe kini di ta ma se tana di ara wa tori pa jo ntaja kan na abajo wa ra inu oja kan na ajo nsise kan na ti yen wa di ti o wa dogun fun wa to di wi pe lagbaja gbudo subu ta lo so fun yin pe subu re ni o gbe eyin dide njo ti sele teyin gan ri e ti sise nbi kan ri ti won fit ina ti yin abi ti sele se n te mo ri abi gege bi ogbon ati imo to lo n fun yin ki le le ba wa so si iru amoran wo le le gbarakunrin yi ibo ni o te ti bere emi go le gbalamoran ko pada sibe na lodo temi o le pada si inu ogba yen

0: e ja ma lo were were were lori eto losan to ni adupa adupa pe okun lo gbo eyin te ti pe mi ba mi god day lati ju isaga mr lariwaju lati gowon estate iya se yori lati ogijo mr latif lati ilu pejo peter raymond lati agege pa ogundipe lati meran mr de lati ju isaga oju oni ti gbogbo yin lagba olorun ba mi dumara iya mi folake lati alagbole peter raymond won pe le kan si iya mi tolu lati joke ayo nina lowo baba agbalagba lati ju isaga felix olasukan mi lati akesan ogbeni femi lati alakuko ati iya mi abike jimo lati ita oluwo adupe adupe pe okun lo gbogbo yin owo pataki lowo peter ati razak ti won ba mi moju ero losan yin keji speak e ba nke awon arale ka ma lo
1: tole gẹgẹ bi ati gbọ lori ohun ko ohun ti a ba nse yi ko si toju kan ni asiko yi ejo e ma je ki o re wa e je ka kun fun adura e je ka kun fun adura nitori pe kini eni to te n ba wa fe yin go oni eyan ma le tuto funfun jade to de ni teje ninu so e je ka ma kiesara be a se n taja e je ka ma kiesara ta ba lo si ile itaja wa e je ka to wole ka to be ka to silekun ni oruro e je ka gbadura bo te ejo oro bi meji bi meta lo fe so ni gbadura nitori pe kini ọkọ ta lo yi wakati a ko mo ejo eyin ara le e ma kiesara emi ni tin yin ni toto omo yin ololufe yin abileko mo re ni keji oye bamiji atuma rira lose to nbo
0: to titi ose to nbo ta tu lanfani lati pade wa lori eto bo se lo sugbon lola e pade wa lori otunu we royin ago mewa titi di ago mokanla ibi te ti gba awon edo ki royin titi di gba na nko eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi 0912411956 0912411956 mc rawo lo ko mi agbalagbe omode tin pe gbe babe lo ko mo yo losan yo olorun ba mi san se kaso

0: Eja Jesu iye biye ni. Eja Jesu iye biye ni. Eja Jesu iye biye ni. Mo we ni nura. Mo si mo lau lau. Eja Jesu fe jere mo.
1: Amen.
0: Ogun to sapamo sinu eje san jade.
1: Amen.
0: Gbogbo eje to sele ri pe owo ni je o de bi giga eje Jesu pa won lenu mo.
1: Amen.
0: Eje to npogun ti ise si waju re eje re o da ke ise lo.
1: Amen.
0: Gbogbo eje to wi pe owo ni je o je eyan. Owo ni je o ko loju kan na owo si ni je o tayo eje Jesu gba agbara lowo
1: won. Amen.
0: Ogo fo Olorun loke
1: o. Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Gbangba gbangba ni akori waasu toni wi pe eje the bitterness in the blood that killeth an hero. Ikoro to nbe ninu eje to ma npa koni. Esa ohun te ma je laye e ba eje wijo. Kano mina falojia satafa dalia. Ele jenya giga. Idile ile de idili olowo. Shugmati on temle e de ti bati wani nwe yuni lasi ni nwe woye.
1: Yesu.
0: Ego.
1: Yesu.
0: Oro mi oti yeyi.
1: Agbo yesa.
0: Muni. Onko te ma da la ye. E trisi e jenyi lo. Che woman da. Te ba fi ori of e da. E jele jayibo.
1: Yesu.
0: Eh gbo nkan ti mo so sir.
1: Agbo yes sir.
0: Gbogbo eje. Eyi to ma nfo hun te ba de bebe aseyori ninu iran yi, Oluwa pa lenu mo lori.
1: Amen.
0: Ai mo ya won lagbara ti ako ni ninu iwe mimo. To je bi ko won de bi ogo te eje lo gbagbara lowo won. Ai mo ya won ti a pe ni na siri won mi aye sugbon eje ni won o ni mi aye. Won mi aye debi kan eje gba agbara lowo si je oko emi won. Mo ti wo idile giasi. Mo ti ri wi pe won ma ndete nbe lo se delete. Eni ti o ba gba triple anointing latori Elisha. Mo trace idile Elisha lo. Mo ri pe isan lo ma npa won. O gba double portion. Malaria lo pa o. Ke ma wo. Mo trace idile Moses lo si Levi. Mo lo ka Genesis chapter 49 verse 5 to 6. Mo ri wi pe ibinu lo gba iroba sai katadalia. Ibinu e to wa ninu eje ni o je ki Moses ni o je ki baba laba mo Jacob o sure gidi fun won. Oni okan mi ola mi oni ma se ba won lo Jacob de la pe oruko e ni Israeli ile Israeli Kenani won de lo ile ti akura o de lo kan won opodo ba won lo o se ba wa lo Aaron kusagiju Miriam kusagiju Moses kusagiju
2: Jesus
0: eje esa bible si ni iru wo li bi Moses o wu jade mo e wa ti o se dele le ri
1: Jesus
0: ke mo ku eje lagbara janu ti lo
1: yes sir
0: eje lagbara mo wa so fun ye pe kilo fa to je pe olorun ni lati so kale ko gbara da di eniyan ko to wa ku toro ti mo wi pe eje wa gagaga logun wa oni ki akoko ma lu eran ka ma fi se irubo to ba ti ri taje sile upon that won se continue o wa wo pe egbona let me come down and die for the world so that I can change my world oro to ti so egu to ti so sinu aye adamu o parada wa se je furara e
1: jesus
0: now kilo wa fa to fi share ise eje to je pe ti o ba reje bibedi bi ko si taje sile ko si mu kuro eje o ni pe to ni pe kini eru pe lo fi mu awa eru pe lo fi mo eniyan sugbon emi to mi si wa ninu ohun ni ti e emi yen ni o ko lara wa lo jiyin fo ibole mi iwa wa inu eje
2: yes sir
0: inu eje so that is why ko lo fi ni teyan ba ti ta eje yan sile nipase eje eniyan na lo fi teje ti e na sile o seri ise eje e wa wo nigba ti mo bere si wo kilo fa isubu Samsoni kilo fa eje ka lo si Judges chapter 14 verse 1
2: Samsoni si sokale lo si Timna
0: Samsoni si sokale lo si bo
2: Timna
0: Timna. Yes.
2: O si ri obirin kan ni Timna. Okan ninu awon obirin
0: Holy Spirit. Ori kini?
2: Ori omobirin kan.
0: Ori omobirin kan. Elo sa we to je pe agbere lo lejo Samson kini. Ile yo se Delila o. Ki lo de to je pe eje agbere lo le Sadikiri
1: Samsoni.
0: So that's number one. E tesiwaju.
2: O si goke wa.
0: O goke wa.
2: O ti so fun baba ohun iya re.
0: Fe fun mi.
2: O wi fun mo pe emi ri omo obirin kan ni Timna.
0: Baba won confuse yet. E je ka fi be yele. E lo si Judges chapter 16. Judges chapter 16. Starting from verse 1. Kini be yen so?
1: Lo si Gaza.
0: O lo si Gaza.
1: O si ri omo obirin pa saga ni be.
0: O ri asewo. Esa, she won fi she ni.
1: Yes.
0: O didi na siri. Ejere mu ti o npe ni yen pe o jabo o jabo mu ti o si jebo ni agbere awon baba re Oluwa o nigba ti mo wa ka Judges yen dada mo se wa ri wi pe ninu iwe Judges sir idile kan ni Samson ti wa
1: sir
0: I'm telling you sir
1: yes sir
0: idile kan lo ti wa idile to ti wa ni won pe ni idile Dani oh God mo wa lo sinu we Genesis chapter 49 mo lo wo awon woni won pe ni Dani ojo mo Jacob
2: yes sir
0: nigba ti mo wa wo ire ti Jacob su fu Dani oni Dani yo da bi ejo to wa ni kini e baon nigba ti eleshi ba gun ori eshi ohun a de bu eleshi san abu eshi san eshi a de jabo which me pe awon ma nja yan bo ni bi giga ni won de gbodo ja awon na bo ni
1: kai
0: oro yon so ni tori akoko wa ti lo so gbogbo iwo to je bi pe o kan ma dede joko agbere ma hun ese wa de dede lo sibe je lo ti e lo agbere ki de dede ti yan bi ko se ko ti ri pe ogo nbo
1: oh yes sir
0: ojo ti Davidi to joba to foke oke bale ojo yen lo bota lo ri yewo ruya eje wo lo ti eje Juda
2: yes
0: Juda to ba se wo sun eje Juda se o ba eje wi sa eje lo ma mu keyan de bi giga ko re bo pada eje lo ma mu keyan ko jo kutuka iru eje wo lo wa ni eje ran awon baba re se eje kini keyan ga ko faro sise ko ma je ni awon ati ara won obirin mi to je pe eje ma je won mo ni wa lebo lori omo at the end of the day wa won ma lo dan tabi ki ya lo saju omo eje awon miran flower ni won fi pe ori onje won o ni gba ti omo ba se kini to ba dagba to ba lowo tan iya ti lo a se wa je flower sori beragadi e iru eje wo ni eje re to ba struggle lati se rere koko wo eje re na se ki se eje ni o je ko tete debe ara re lowo eje sori eni sori ose yi mo fe di pelu eje iwo to ba ni ori ofe joy wa ijile la ma nso nibi
1: yes sir
0: a de gbodo wa asiri ninu ijile nigba ti mo lo wu mu ni oh abajo Samson isubu o subu eje Dani lo wa ninu eje so babe Dani ni ile Dani omo Jacob so nigba ti Jacob fe de o fe sure fu Dani o tun bere fu igba lo ni ojo wo ni igba la olorun ma de sodo won tori eyan buruku ni won bibeli ni won ma se idajo won ma logo lo jebe so tori nigba ti iwe awon ni dajo le kai
2: yes
0: ibe la ti Samson bibeli ni Dani yo ma se idajo awon arakunrin re sugbon yo da bi kini angel to wa ni e ba ona David Samson gba ogo ye o se idajo lo to but idajo to se o jabo ni ki lo jabo tori eje baba yi eje iran diran gbogbo iwo to mura ti goke teje lo ni lo ah eje Jesu tu e sile
1: amen
0: eni lo shoba
1: yes sir
0: a ti gbadua lori eje
1: yes sir
0: eje lo ma mu ki eyan ko church jo ko de bere si tu ka lo wa le eje lo ma mu ki akunfa ba church ero apo lo ni wa tu se kini wa tu si lo lola eje lo ma mu ko fere laro ko kuri ra lale eje lo ma mu ki olore so pe mo lo se lore ko si tu gba bomi lo bi eje re o esa eni ba fi omo ni dile eli se o ma ndale adi age of 50 years lo ba ku be mo so ki o se okuri arugbo ni dile wo eni ba fi omo ni dile rubel se won le kole ẹwọn ò ní nípìn kan ní israeli ìwé mímọ sọ nípa wọn to ba wa lo si dile Juda to je be lo ti jade Juda isoju e la won me ku
1: on
0: family destiny be ni mo so fun yin ibe na ni Jesus ti jade 33 lo lo wa ra nu gba wa serere e je sare gba du abami yin fun yin ko pa ni ariwo fun awon to ba le sami pelu ohun loke e je to wi pe o ni koja ibi ti o wa ye e je Jesus ti wa jade
1: amen amen amen
0: mi ola ni pora ba wa pade nbe
1: yes
0: sir sir winni winni o wi o
1: yes sir
0: apo to wa bi wo ma gbe iroyin o ta fo duba
1: beni sir
0: baba mi kan ni oluwa o ti lunch o ni gba mu o toba
1: yes sir
0: bo yi to n gbe lori radio yi ni kankan o ni pepe ku won na won kan to sele be o ba de lola o mo pe gidigidi n se kini o hu ni be oluwa ti nbe ti agbara re be pade wa ni pora number 35 shwaibi lori street sele apradita on number 30 salami ahmed street o koju street meji ni wara anu gba de sele bus stop la apradita ipeli ota ko gbo kada to lo si kini number 30 salami ahmed wa gbe de be Bawala street ni nibi to tin gba ball o ba ti debe oni church baba kan ti oke lo lo gbugbe gbugbe yen lo mo be o ba gbe debe wa ra nu gba
1: amen
0: alo ni ma mo bo un rere
1: amen
0: e je oni se deru
1: amen
0: ogo folorun loke o
1: haleluya
3: gba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077090203 0916185 6815 Bala Kasi 0916185 6815
0: Show where you ni blue roof
1: at
0: next month lo
1: yes sir
0: mi mi o ma mi ni blue roof la gege
1: yes
0: to ba ti ni wa ba ti risa wa ti ko la gbo ti ko rin soke die after union bank lo ti ya wole lowo osi o ri blue roof ye ma gbo sir gbogbo eni to wa la gege lo mo blue roof ibe ni ko wa program lo lowo nibe lati ojo thursday ni bere lo ti ma bere lati ojo thursday first thursday
1: no su kejo sir
0: su kejo lo ti ma bere todu ye de ma fi pari thursday yen ni iwo na pade wa nibe ko wa ri olorun august lo bere o ara nugba a se rere o ma ri ti e se o mo gbe yen sare pe bayi nisi ki n gbadua fun yin e je su agbara lu lori re
1: amen
0: Oluwa wa
1: amen in Jesus name
4: agbodo yi o agbodo yi o pada
5: ari wa ati ma ta adua ni gbogbo ojo Thursday ije soluwa wa ti ma mu awon ileri ojo mu pe se o le ma se bi e lori brother Dolusola Emmanuel ale ya gan ti oke wa pa ti mu se ileri awa of fulfillment of promises go on with your friends and family this week Thursday to have an encounter with your maker destiny changer finally ebi adua re ojo mu pe se ile ma treat ye iwo na ma dara pa ma won to ma soro eri agbara on ti olorun to ma se this is not just a meeting it is a prophetic hour of fulfillment apara shalom ni jesu ma lo nigba ti prophet olusola Emmanuel apale ya kan ti oke baba ori oke tu sile yo ma se ro se lojo thursday ose ile ta go me so wuro se mejila number 16 foot 24 ibino street oke ko tu agege blue roof event center la o ti pade last say ni iwo na ma so testimony
6: From Lagos, this is
7: Jordan.
8: 5.5 FM. This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Hallelujah. Mo pa ni ase ni oruko Jesu bi o tin gbun mi ni wakati yi. Ni bi ti aye ta o si, ni bi aye ta awon mo re si, ni bi aye ta ibujoko re si, ni bi aye ta oko re si, owo Olorun ko ra o pada. Bi o tin gbun mi ni wakati mo fe ko ma pe owo ira pada, owo ira pada, owo ira pada. Nibu la ye ta o si, nibu ni won fi opamo si, nibu ni won de omo, nibu ni won so omo, nibu ni won ti damo je mu lori aye re wi pe ko mo ro na ayo ni oruko Jesu Oluwa ko ra o pada. Oluwa ni kin gbadura fun enikan ni ale yi, ori pe won fi pandu baja. Mo so ni oruko Jesu ninu iponju taye ta o si Oluwa ko ra o pada. Mo so ni igba keji ninu iponju ti ota ta o si Oluwa ko ra o pada. Ninu iponju ti okokun ta o si ni oruko Jesu Oluwa ko ra o pada. Owo iponju taye gbe ni omo le. Owo iponju ti gbe ni o pe ko mo se rere. Owo iponju ti gbe ni o pe ko mo laluyo. Owo iponju ti won gbe ni o pe ko bi mo ko mo ri awon omo to. Owo iponju ti gbe ni o wi pe gbogbo ohun rere to n dawo le pe ko mo saseyori lori e ni oruko Jesu ina ju owo Bo se n gbo mi loni gbogbo awon emi ati agbara agbegbe ayika ninu ile to n gbe nibi to tin sise ti won gbabode iponju ti aye re ti won ni ki oju mo pon ti won ni ki ya mo je o ni oruko Jesu ina Oluwa ko ju won ma jemu to n sise iponju ti aye re o fi leso mo jemu to n sise iponju ti ona re o fi la mo jemu to n sise iponju ti ko fi si aseyori fun o lati January ni oruko Jesu ma jemu yen ko jona bi o ti gbo mi loni ninu ide iponju ninu ajaga iponju ninu mo jemu iponju labi owo iponju Oluwa ko tu o sile imisi iponju ninu ise re imisi iponju ninu aye re imisi iponju ninu ile to n gbe mo pase loruko Jesu Oluwa ko dana sun won ko n ti okoko nlo bi ohun elo iponju laye re ina Oluwa ko jun Jesu Oluwa wa ni aro Thursday awon eyan kan ti mu exercise won wa ni ose to koja a se n gbadura le lori exercise buku ti e na ma mu bo o ti ko oruko re sinu re Oluwa lo n fe ra o pada nibi ti aye ta o si nibi o ti n gbara re da nibi ti wologo ti rin to pade anu Oluwa lo n fe ra o pada nibe adua n lo lowo lori pepe tete denu adua ni ojo Thursday tori gbogbo ajaga ati owo okoko ni Olorun fe mu ku ninu aye re bakan na isoru ni ojo Friday ati ni ojo Sunday ni gbogbo akoko ta fi wa ninu ipade mo jemu ni Olorun ti pinu lati tu awon eyan sile ati lati so won do minira ohun ta fe fi gbadura loni na ni pe Olorun je ki aye wa tesiwaju mu wa ku oni oju kan so mo yi pe Olorun o fe ko wa bo ti wa yen Olorun o pinu gbedeke fun o ife Olorun ni pe ki aye re tesiwaju ki se ife Olorun pe ko mo ra ku mo mo kan ni baba mo ti n gbo yin lati bi ojo meta sugbon oruwo moto ti won wo wa ife Olorun fa ye ko niyan bi awon kan se n gbiyanju to ti won struggle to ti won gbon to ti won ni oye to ko si kankan to le sorere ninu e toru ta de won mo le soju kan awon ide kan be te gbọdọ faye gbalaye ide ifaseyin ki se ide to da ide oju kan ki se n to da ide keyan gbese kan siwaju ko to gbese seyin ki se n to da ide niyan to fi je yi pe o gbọdọ fi adua sere Olorun fe mu owo kan kuro lara re bo se nle to ni January to ni ipinu pe nkan gbọdọ ye pada fun especially iwo okunrin awon ero rere ma pari le lodun yi ma se bayi lodun yi ma lo moto lodun yi January pari February pari March pari titi osu kefa wonu osu keje ti o ni je ojo kankan le logun osu keje ti ko si si ara kankan tabi imuse ileri kankan o se laye re ota ko lo jebi ota ko lo sise ota ko lo jebi lori aye bi ko se pe iwo fura re o kuna lati gbara re lowo won let me tell something Oluwa ni won ti gbo wole si awon kan mole won gbo wole ara awon mole won gbo wole iran awon mole gbogbo awon ti won le ipinu rere pe awon fe dide lodun yi awon fe tayo ota o gba won laaye ota o fun won lori ofe won so won di ero oju kan ati edun arinle gbo to ba n gbo mi bayi to ba je okunrin bi Oluwa ti pase fun mi pe ki n gbadura lori gbogbo ise ti won ti tilekun mo ni aro Thursday mo joko le tori pe Olorun fe gba o ja gbon ti iwe dita Romi ori kini ese ikefa ja gbon to so yes
1: Oluwa Olorun wa so fun wa
0: Oluwa Olorun wa so fun wa pe yes
1: ni
0: orebu pe
1: wi pe e o ti gbe ori oke yi pe
0: ko ki lo de to pe ni yara ifaseyin yara amugbo yara keyan rale ko mo ko yara keyan bere le ko mo pari e yara keyan mo rowo ran mo lewe yara keyan mo wo nkan re nwaju e o mo te lowo ka tan mo ngbo
1: yes
0: e yi pada
1: ki e si mu ona yin po
0: oluwa ni so fun e pe gbe igbesi akoni o tu akoko itesi waju oni ni ojo kokan le logun ninu osu keje gbadu akona la gbadu akona osi di ajo pade la aro thursday ki olorun ja gbogbo e won taye fi di omo le mo fe ke gbadu abu o se ngbo mi bayi wa pe oruko jesu le kan ohun to so mi de roju kan oluwa gbe mi a ori kari ba saida ohun to so mi de roju kan ohun obirin okokun ohun iya okokun ohun egbe ika ohun orogbo ika ohun to so awon omo mi de roju kan ohun to so oko mi de roju kan ohun to so iyawo mi de roju kan oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi adua keji re e kan to kan mi moju kan pe mi o ni ni ori ofe ati ba bi awon egbe mi tin ba pe mi o ni lori ofe lati serere bi awon egbe mi tin serere o ya jona e kan to kan mi mole pe mi o ni ga pe mi o ni goke pe ran o ni se pe anu o ni fun pa mo gba dua oya ma jona oya ma jona oya ma jona oya ma jona e kan okukun ta fi kan mi e kan okukun ta fi kaye mi mole tan fi kan awon omo mi mole tan fi kan igbeyawo mi mole tan fi kan aseyori mi mole oya jona mo fe ke gbadua

0: wa yi gbogbo eni ton fi owo ati mo je mu okoko da mi pada seyin ida oluwa padanu gbogbo eni ton fi owo ati mo je mu okoko da aye mi pada seyin ida oluwa padanu wa wa mo gbadua mo je mu ton sise ninu aye mi ti mi o fi ro rere toka si mo je mu ton sise ninu aye mi ti mi o fi ro golo mo je mu ton sise ninu aye mi ti ran mi o fi se oya ma jona oya ma jona mo je mu wo ni mo fori ko lati nu ya mi mo je mu wo ni mo fori ko lati nu le baba mi to duro bi o ti o faye gba mi lati lo oya jona mo je mu ton fon lori aye mi pe ki ma rogolo laye mo je mu ton fon lori aye mi pe ki ran mi ma se e pariwo loruko jesu ina jorun jesu oluwa wa mo gbadua fun oloni gbogbo mo je mu ti o je ko lu omo o dolu omo mo je mu ti o je ko lokiki omo o dolu okiki mo je mu ti o faye gba iran ati mo jemu olon lori aye re lati se ni oruko jesu ma jemu yen ko jona gbogbo mo jemu ogunu eje gbogbo mo jemu egunu eje to so omole soju kan ni oruko jesu mo jemu yen ko jona wa gbo oro oluwa loni owo ririn awon aje to rin aye re mole to fi ga to fi tayo to fi serere to fi rogolo ni oruko jesu ina jorun gbogbo owo ririn awon agba ton dina ma iseda re ton dina ma yan mo re ton takun di oju ona ni oruko jesu owo na ku jona gbogbo ileku iserere ileku anu ileku iran lowo 30 lati january ina oluwa ko jadan adua re gba ileri se jesu oluwa wa ami enu aifoloro gbe asere lo gbogboro pa a wa ninu adua mo jemu oni lo di ojo keje ta ti wa lori pepe ma bo laaro thursday ja jo gbadua papo exercise book to ti koruko si yen a gba won second mass olojo thursday awon to ti fiti won sile won gba pada won lo mo sisi adua kan le lori gbagbo bi enikeni ba di omole wa bo ninu ide re o si di ominira ni oruko jesu be se de church lojo thursday re o e locate abuli egba tabi fagba egbe okada Olaniyi last bus stop Adetola Road Church Baba Adefisoye to wa niwaju Oluro Eyin ara Ogun State Elegbamadia Ijaye Powerline Mount Johnson Kola Alakuko wole Egbe Okada Adetola Road Elen lo si Church Baba Adefisoye to wa niwaju Oluro Mo wi ni oruko Jesu oni ni ojo kankan le logun ninu osu keje bi ipa kan ati agbara kan ba damo jemu odi lori e pe ko sogo fun o pe ko sogo fun omo re agbara na ko tuna jemu na ko tuna wa gbo oro oluwa iye eniyan to pinu lokan re pe eru lawon omo re ma je pe eru ni won na o je ati awon ati ipinu won oluwa ko gbe won mi oro ti won fi oro ti won so si aye re to di diwo to di ifaseyin to di jakule ma jemu oro na ko jona ilekun anu si fun o ni oruko jesu ko number isile to ba wa lori whatsapp send the prayer request si wa lese kese ti adua e ba ti pari pe mi sori number yen sugbe gba elomi eni egbadua fun mi adua seju kan lori phone o le mo tan gbe re o je ajo pade lojo thursday sugbe ma pe mi bayi je nsoro ase sinu aye re number na ni eleyi 08085 60 97 02 08085 60 97 02 gba number yen lekan si 08085 60 97 02 lati oni lo aye ri ora koru won aye ri o seru mo aye ri o jiya mo ona abayo ko wa fun o ilekun anu ko si mo jemu anu ko dide fun o ni oruko jesu gbogbo ide to di o ina jadan amen
1: oruko jesu mama to biye
2: Olorun majemu 2026 God of Covenant 2026 ni pade adura ti awe olododun olojo mokanlelogun lori aye lu jara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi buluwa ba ti soro dada ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se lojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura Wuli Michael Adefisoye lago meso wuro 9 ati ago mesan ale 9 pm lori facebook pelu prophet adefisoye baba adura lori youtube ati tiktok darapo mo won pelu prophet michael adefisoye ododun oluwa n fi ipade adura isilekun ire iwo lokan bayi to luwa fe danola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe baba adura prophet michael adefisoye 003 462 8479 003 462 8479 majamu

0: yin to gba mi ni asale
1: sami o
0: igbo na ni wole yin
1: mi loruko jesus
0: why na ka side aruba kaponi waida agba mi dada eyin to se ameninu le won o ni fi oku omo ranse
1: mi loruko jesus
0: e ma se me nile o
1: se
0: eyin ti nba lori aketi aso yi loruko jesus o ye dide Oya ni de
1: amen
0: iwo ti eto re hai
1: loruko jesus
0: lodi ologba eto
1: amen
0: ah eto re to hai ologba jade
1: amen
0: eyi to sami atua owu ajuni lo owu atuni de aye ti won gbe le isede are lori owo na gbeda
1: amen
0: Owo na gbeda
1: amen
0: Owo na gbeda
1: amen
0: gbogbo eyin ti o ri ala lori la
1: loruko jesus
0: ba se sami adua e lo ri ala
1: amen
0: o e lo ri ala
1: amen
0: gbogbo eya bi amo to sami adua awon ma re ma ri ala
1: amen
0: awon ma re ma ra ala
1: amen
0: gbogbo agbara to fi awon ma re soju kan Olorun dano so agba
1: amen
0: Olorun ran mi ni se lale
1: yes sir
0: ki mo Olorun se
1: Olorun ran yin se lale
0: Olorun mi ni se ni ale
1: yes sir baba o ni
0: awon to ran mi si awon eyan 100,000
1: 100,000
0: bani eniyan 100,000 Olorun ran mi si se won awon to Olorun ran mi si yen
1: yes sir baba
0: ni waju Olorun mo duro yi won ma bere si ri iyanu to le
1: amen loruko jesus
0: Oluwa so mi pe Ise won yi pada.
1: Mi loruko Jesus.
0: Ise won se kini?
1: Ise won ma yi pada. Sirere.
0: Sirere.
1: Yes sir.
0: Iwo iranse yi. Oluwa so mi pe eyin kan wa te nse isan. Oluwa ni ki so mi pe ola ni aisan yin ma dokun.
1: Mi loruko Jesus.
0: Ojo wo ni?
1: Ola yi.
0: Ola yi. Ola yi ni
1: o. Ola ode yi.
0: Oluwa so mi pe eyin kan wa ti aye fi ami si lara.
1: Loruko Jesus.
0: Ami aye. Ami ami mara lanu. Ami kolira.
1: Jesus Christ.
0: Oluwa ni won fi so lara. O ra lanu. Ni wa ju oba ile mo duro yi.
1: Loruko Jesus.
0: Oluwa lara 100,000 yen o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ami yen ma siku lo.
1: Mi loruko Jesus.
0: Ẹjẹ Jesu ma pa.
1: Mi loruko Jesus.
0: Se ni ola yen. Awon to wo ju Olorun fun omo. Oluwa so mi pe Ọlẹ ayọ ma sọ ninu
1: amen loruko Jesus
0: ori oke la ti n bọ
1: bẹẹ ni sa ko si ro n bẹ sa bẹẹ ni sa
0: ori oke ni
1: bẹẹ ni sa
0: a sun a jẹun a mu a Olorun wa ran mi si aimeye eniyan aimeye eniyan ni alẹ yi Oluwa sọ mi pe woli fun awọn eyan ni kan to mu wa latori oke
1: latori oke ase ori oke
0: bẹẹni mo gbe kankan wa latori oke Adura bami ni. Kini mo pe?
1: Adura bami.
0: Sari enikeni to ba gbo program ilale yi. Ko siru ogun to le ma ja o laye.
1: Yes sir.
0: Ti Jesu ni mu kuro.
1: Amen loruko Jesu.
0: Kini mo ni Jesu ma se?
1: Jesu ma mu kuro.
0: Tori pe eyin na wo a wa ni ori oke yen.
1: Yes sir.
0: Fun odidi ojo mefa.
1: 6 days.
0: Lati Wednesday. A o je. A o mu. A n gbadura. A n se soru. Ọpọlọpọ eniyan lo wo wa nbe pe se awon eniyan wonyi se won o ni pada se ko ma ni. Sugbon nigba to je pe owo o ti tẹ nkan ta ba wa.
1: Abi.
0: A n fẹ ki Olorun da wa lohun. Ka to ma kuro ni ori oke. Sugbon igba ti Oluwa so mi pe woli nkan bayi ni ko se tori pe aimeye iwo to n gbọ mi iyen ni alẹ yi to je pe inu inira lo wa inu inira gidi lo wa
1: jesu kristo
0: awon kan gbe owo ni oja re oja re o ta esa bi ise eniyan o ba lo dede
1: yes sir
0: eniyan so ku o
1: kosi ro nbe sir
0: esa awon kan gbọ mi ni alẹ yi to je pe iwo yi ni isin graduate ni o orise
1: ato
0: orise
1: first class for that matter.
0: Báwo lèyàn ṣe máa graduate tí ò ní ríṣẹ́?
1: Jesu Kristi.
0: Iṣẹ́ ayé ni. Iṣẹ́ ayé ni. Iṣẹ́ ayé ni. Ẹ wú ọmọbìnrin. Látọjọ́ tó o ti marry. Tó o ṣe wedding. O lóyún. O lóyún. So Olúwa wa sọ mi pé wòlíì wòlíì nǹkan báyìí ni kò ṣe. Wọ́ wọ́ kan báyìí. Kò ṣe é sọ lórí afẹ́fẹ́. Kò ṣe é sọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: sà. Tí n bá sọ lórí afẹ́fẹ́. Èrò máa pọ̀ ju yẹn lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n ò mẹ́ni tí Ọlọ́run ṣe
1: àtọ̀
0: wọ́n ò mọ̀ pé oníṣẹ́ àmì
1: oníṣẹ́ ara
0: àti oníṣẹ́ ìyanu
1: ni
0: ìwọ tó ń gbọ́ mi ó ní nǹkan tí Olúwa ní ìfún ẹ lọ́la nǹkan tó kàn máa ṣe tó bá ń bọ̀ láàárọ̀ la ni pé o máa mú ike. kekere dani
1: ike kekere
0: kini mo na ma mu dani
1: ike kekere
0: dani ya ya ya o ti mo de ma fun o sinu ike yen o de mu lole no o le mu lole church yen na
1: lo ti ma lo
0: lo ti ma lo church yen ni oluwa lo ran mi si o awon kan pera won ni aye won de fi ya je o
1: be ni sa ko siro nbe
0: mama awon kan pera won ni aye won de didi ogun sa won mo e
1: be ni sa
0: o ma se o
1: jesu
0: won wa so pe awa wu olorun na to ma gba awon omo re
1: lowo awon
0: lowo awon iwo iranse yi wo bi won se fi aisan baye eje ori aisan lo wa won gba mi bayi ni alai inu re odun tori pe o ti jeun lataro awon omo re o jeun wa iwo mo korin owo o duro lowo e won o je ko ni akojo won ta fa gbadan si owo e se ri eni kan wa tan pe ni Jesu
1: Jesu Christ
0: oba awon oba ni oba awon orile ede ni o ni gbogbo agbara laye
1: ati lorun
0: ati ni orun
1: lati fi
0: fun sori iwo mo beri to gba mi ni alai
1: yes sir
0: to ba sun eku ju be lo eku o le mu isoro aye kuro
1: ato
0: iwo iranse kunrin oba ba ronu lati ni dodola ko le mu isoro aye kuro eni kan jojo to mu isoro aye eniyan kuro oni jesu
1: jesu
0: oni e wa si odo mi oni gbogbo eyin tin sise tin sise ta di di eru lori oni emi yo fun yin ni isimi won tori pe ajaga mi rorun
1: eru mi si fun ye
0: isimi o si lodo eni keni bi ko se lodo jesu oni Matthew yen so nu Matthew 11:29 oni emi yo si fun okan yin ni
1: isimi
0: iwo mama yi okare o bale lori awon mo iwo baba yi okare o bale lori ise sugbon je so fun o ti Jesu ba ti fe gba eniyan woli lo ma ran si aran mi si o lo se gbo mi bayi ni o mo nkan to nla koja to ngbo mi je loju e sugbon je so fun se ori aro lai aro lai o ma le ike kekere se ri atago mefa
1: ma
0: ti ma pin
1: mefa aro kuti
0: bani e wu ale ana
1: yes sir
0: ti mo ni ka won eja pade mi ni soru e wu ero bo se wa sugbon la ni mo ma pin
1: yes sir
0: o need o need mi o to ba ti nle la ago mefa church la ma sun leni
1: yes sir
0: wa ago mefa sa ago mefa a ma pin fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: a ma gbogbo eniyan soru ta ba de ti fun yen to ba ti dide di agogo mesan gerege lorukuluku a ma lu to ba tun de ago meji awon atulu yes sir ona ma le awon eyan ma ri yanu iwo ma bere ma de ja o
1: ma de ja o
0: iwo ma ko ma de ja o
1: ma de ja
0: o ko ti mari won ojo mari o ye ko ti bimo won ojo bimo o ye ko ti ri se won ojo ri se won kan tan so ise reda inu ile bi to gbe orowo le sama sugbon jesu won ra mi si o won to kan ni lo ni pe ko gbe igbese la o la ma gbagbe ike kekere ni ko mu lowo ma gbe jari kan dani o ti mo fe fun o sinu e o yato si nkan tan fun eru ma ba e nigba ti ba fun lo eru ma ba e o wa wi pe ah ah ewo ni woli tun se laaro yi gba e lo ma ri pe ise ri ayi pada o gbe yawo e bo si
1: amen
0: sere yi to te fe lo lu oyibo
1: mo
0: ki yin ku orire
1: congratulations
0: te je laaro la ala ma le ibi kibi to ba ti mo iyen ni aaro na
1: aaro la kuti
0: to ba ti di ogba
1: ogba agege
0: so fun olokada pe church baba lesekese lo lo
1: ni moji sola legbe oye mekun
0: to ba le so pe church baba lesekese ni moji sola legbe oye mekun lo lo ni ati ogba wa mu ede waju church gangan iyen ni arola to ba je agege pensi ma lode agege pensi ni ma so fun lokara pe church baba lesekese lo lo ni moji sola legbe oye mekun gba mi dada iwo mo korin ati wo mo birin o mo kan ti woli ma fun o
1: ato
0: to ma ye aye re pada mo ma be omode ma ro e ma de ja ma de je kan da iduro la ro la iwo ni ko tete de ero ma po la ro la awon kan so pe ale ina ma wa su si be moju be ni awon kan tin de gan ka to kuro so pe church la o ma so la le moju ama ti won le ri gba iwo na tete de la ro la to ba de la ro la ti mo ba fun o wo ga ma gbe ah ele tun lagbara ona re awa la oku awa de mo wi ni oruko Jesus won ni su amale
2: amen loruko Jesus
0: ba de la ro la ise adua woli o ma sise
2: fo amen
0: wa be si lowo
2: amen
0: wa ri okolu
2: amen
0: wa pe ero ibani soro mi fun o ni ala ibo se de la tori oke mi e ma pe e je ki ma gbadua fun yin alafia
2: fun gbogbo yin te fe gba ase woli papa bi won ti de lati ori oke bibeli wi pe tete de bi joko re kisi ko to bere iwo na tete de awon ero bani soro yin ni opo to jase odo baba woli lese kese fun ra won
3: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529
2: bibiri wi ni en to gbagba wori loruko woli oni yo jere woli ah lere jo ba lo lori eto lese kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to be loba omo baba ti njo delegate wi ti mo si mc giga loluwa alohun to lohun oni titi di bi ami ta ti ma pade lori eto lese kese anu olohun ko ni fe ni kokon wa sele o ami ire o

Mrs. Peters from Akute, Fagba, Fagba. So mo dupa lowo Olorun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bayi, mo gba ti ma fi de mi. Omo mi to nse process as it travel lo si UK. Si o se si cobro ta te fe kon si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun si.